yow sama dagale ci jamono bi nu ne ma xam ni da nga wara gor gorlu yow sama dagale ci jamono bi mu ne yow sama dagale ci jamono bi nu ne ma xam